0: shebushi abakayarangura ngabanga yitwa bate ngabanga endwa ko bate mulu bakasa labakoshudwani nuko bikiraga mena mena kwamera na nende myazi ilibire nabanza abakatuma ehihia kuza bakarungurisha umusho soko eshe ehihia yuchuche Kongo na bakatuse no hanena wende myazi minje yo bangana kwamera kubonera nabali byanga bangana bakaleta kake kake umuchigona echeleta nuko meni myazi ilibire ende konga yene yi iba tukona teno yikute ndundi nyinji erosa nani ilibia ubusike no mumi kolere muri chakakala okumeti libiri politika ye commerce cyo cy'Kongo kane munde bya emyatsi minchi ayangana kwa merero mu cyo cy'Kongo ne libya abantu Kongo nabo ngabo ngane ko lengo lurishimwa ngabe ndabe huwo ebya bera basula uko bakatulaho ye yuli mwili mwili mwilumbo yukasukana ye yuwa bera kwa emyatsi libu hingania mula bera huwo mena mena nono ina tulao okwela veramu lalago komerse uhisha mucho cy'Kongo ina yuturu kwa teno hanende myatsi minji ilibirisho raporo esene mundire sakwa nesheshe kanganibwa amabiro makumi abiri n'umunani makumi abiri makumi asatu uko mukera wiri kumi ku mukatoneko mu lubashikara mu byasuye ibigushwisi e Geneve na umwetsi yo kasha hohulawa n'umunisire ubuhingania buhihia Julie Paluku Kahongya akasha biba mabikangani myatsi tuli kunduni angana wa teacher ni angaleka abanya kongo nabo ibo tsukaria bakikala mu mbita yabateke bakuluwa kunu kalenju abali mu buma omese abaka kwa mimisi ri buhingane mu kiyucu si na mekola no iya rumwa umushima re bakasuka nabo iba basengira ko ndekonga yeneyi ibo tuse none mwatsi akatashareka ibo natashishika kundu mu mukani omukati kabushi abale sangiro konde konga yini yine choche Kongo eki na mutu shachi katungerero nubusu bukere ne bendebe ho ukonani myatse ilibire ende konga yini jile polo ko njina lumu mwatse ha umana mukarani uku we ikimenera o buhinge ne bushishye ko no mwishen manga manga iwe to kuna tena mikola nonga yini iye biruwa ticha ilibia cyahe cyica matabasula ne cyahe yigitishia nitashelebye akibanga shakolanga cyahe mulu hangabiyerera ngurani libye abanyakobanga bangakola wahe ebyo bayiketere ibingana shika okumuhenda tare irimo bendebe huwo truka yusumulu handi lubusuka litulumuchitswe kachebeni wakati no eyi asungeka aba himbani eba byanga bamushushumana wakuwa abandu abere babiri tibwa na bandu abateshibwa mu byaswa e Burundi emyatsi kandi se romo shifiri bashu ikatuteno umuntu yo kahikarati ya irumucha mwalende ukubu kromucha mriolo abakasuka nabo ibaba kwiriyi kole koyo muguma na mwale nabo ini bakasuka nabo ini bahimbani mu byaswa benabo tembo emyatsi kandi se kusuti civil ye busukali iyo ikatano abantu bano basuka nabo bakakengetawa mu lipo mu ibane mongero mwe maombi kahongya inatulango ko umuntu uyu akasuka nabo inakasuka ye abantu bandu banje nakikatoke kana eshola lashe betaka shushemali abantu ngabana ba tutuwa umulenge irilwe bashu situshi nganabirihika irumukengeresania chamabya chetia tuso muhunga
1: nabo ini bikalani bya butrembo ibakabya bakahingira butondi abo bawete chitraka echo bakabya bakale mamo eberemo netwenge chitungwa che societe civile troma bwa tutembombo okuchihanda echa bandu aba itukabirikirana bandu bechiserikali tuti babye nakala kosi erehamba abaldesura aba purke bayo mokatweko nerebirikira aba civile na bushi tuti wasinja eri collaborate na bandu ebechiserikali na mubie mukalangira ndeke mamelangira omundu uyo mama tikatika mumu heireko byala kuze mubure serikali iya muletre imuhambe na yanga yo mukatwiko
0: noko ene myatsi libire bandi bosuti civile bakumere mususiko na bane muntu lao bakasweka abayisohani rutinu bakahimba bimbano ikabeka wa mubendru ebye kutime ne bendru ebye behanda mena mena ikalumu mize ngoko babirulia kuyo ko muongo mbi